kaba maringgiti na nandambul. Mindo baro rong maya na via kabin lutu libo na ono na station yung go. Nan tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Indo rong di kina na itutu ko mende kila. Yung bulong bulo binagat kina na yung ono. Nabi matanggali mati witubi. Nakin rita tarubi. Kino ba koko yang mong bulong bulo binagat kina. Na programa ni Mbula na tuwa sa iba ba po hindi ono FM na via kabin lutu libo. Erota lang anyo kuni baro rong na website. www.planetaudio.org.nz Ndone tonga bambamba na program limbula.